0: Drugsmart. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ako si Carla. Hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks now. Grabe, effective talaga.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Premium D3, ang bago.
3: Pag may sakit ka, try mo ang Premium D3. Kasi yan lang din ang pinagkunan ko ng lakas. Bumalik ang lakas ko at normal na ulit ang pakiramdam ko. Dahil yan sa Premium D3.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Premium D3, ang bago.
3: Hi, ako si Natalie. Almost 4 weeks na ako ngayon sa D3. Aling ko, lahat ng sakit ko nawawala. Di na sumasakit yung bewang ko. Sulit talaga ang Premium D3.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: DZSB 104.1 Spirits FM. Spirit FM.
1: Premium D3, ang bago.
2: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawa maglaro ng basketball dahil mabilis sumakit ang aking muscles and joints. And I tried the Premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya, guys.
1: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Safe Drugs na lang. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: It's fun to be with Spirit FM.
1: Insurance na hinahanap mo. Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. We provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
2: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
3: 33 health and nutrition workers sa Palawan ang aktibong lumahok sa pagsasanay para sa Philippine Integrated Management of Acute Malnutrition or PMAM kamakailan. Kabilang dito ang mga nutritionist dietitian, municipal health officers, nurses at nutrition aides sa mga munisipyo ng Palawan. Layunin ng naturang pagsasanay na higit pang mapalakas ang kakayahan at kaalaman ng mga ito sa pamamahala ng mga kaso ng acute malnutrition sa Palawan, lalo na sa mga batang wala pang 5 taong gulang. Samantala, katuwang sa gawain ito ang Provincial Health Office ng Pamahalaang Panlalawigan at iba pang mga ahensya ng pamahalaan kasama ang Department of Health. Samantala, ang Philippine Integrated Management Acute Malnutrition or PMAM ay isang comprehensive na batayan upang maiwasan at magamot ang mga mayroong acute malnutrition sa mga lokalidad sa pamamagitan ng community-based at facility-based approach na mga intervention. Cyrus Kim Claridad para sa Nutrition Communication.

0: FM. Access granted.
1: Premium D3, ang bago.
2: Hi, ako si Natalie. Almost 4 weeks na ako ngayon sa D3. Feeling ko, lahat ng sakit ko nawawala. Di na sumasakit yung bewang ko. Sulit talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: The Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: suspected ka yung kapatid mo. Tatanggapin mo na ba yung alo ko sa'yo?
1: Apo.

Akala kong demonyo, wayang hell ko na pala nang kawala. Malahimoy tumayo, biglang hampas ng hangin sa kakaibang anyo. Di ko naman maisip bakit mapilit akong sinusundan. Halina't silipin ang kwento ng katapusan.

0: TCSB 104.1 Spirit FM. Spirit FM.
1: Drive Time Delight with Miss Lynn. Dito lang sa 104.1 Spirit FM.
2: Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simple po.

isang mainit na Tuesday afternoon, Metro Calapan. Hello, Oriental Mindoro. Oras natin, 2:12 in the afternoon. At ang ating oras ay hatid sa atin ng VDM, Bangko de Mindoro, ang bangko ng sandalan ng pamilyang Mindoreño. Welcome naman sa programang nagbibigay sa inyo ng saya at sakit ng ulo tuwing hapon. Welcome sa ating programang Drive Time Delight with your charming kakulitan on air. Walang iba kundi si Miss Lynn. Na makakasama niyo mga best friend ko until 5 p.m. in the afternoon. Kaya tatlong oras tayo magchichikahan, kulitan at tugtugan ang ngayong araw. O diba naman? Hello mga best friend ko! Ito na naman ang inyong lingkod, ang inyong nag-iisang Miss Lee na kakalampag ng inyong hapon. Kumusta naman ang ating mga estudyante, no? Back to school na, karamihan sa mga estudyante natin ngayon, nasa paaralan na. Ayan, no? Yung iba puma first day high daw.

good afternoon sa lahat ng mga viewers at listeners natin through Kalapan Cable Channel 64. Yes, mga Kalapenyos, kung kayo po ay nakasubscribe sa Kalapan Cable, pwede-pwede nyo na po kami mapanood. Ilipat lang yung mga TV sa Channel 64 at magiging updated na kayo sa mga kaganapan dito sa inyong paboritong radio station. Ganun din, hindi rin pahuhuli ang mga best friend nating onliners na lagi ding nakatutok sa Facebook Live ng Spirits FM Kalapan Facebook page. Kaya naman kung gusto nyo makihugot at sagot sa ating magiging topic for today's video, mag-comment lang po kayo dyan sa ating live sa Facebook page ng Spirit FM Kalapan. Nakalive po dyan si Miss Lynn at please do follow na rin ha. Kung di pa po kayo nakaka-follow, mag-follow na po kayo. And a shout out sa mga kaibigan natin na nakatutok sa TikTok Live ni Miss Lynn. Hello kay Jess16, kay Senpai Codes, good afternoon. Na nagdradrama. Oo, si Senpai Codes na nagdradrama. Hello kay Gary Galvez. Ganun din kay Andrew Cisay, kay Marlon Alay. Good afternoon kay Romar Samson. Ayan, mga bagong pasok sa ating live. Ano po? At bago ko pala makalimutan, oo, happy happy birthday sa lahat na nagsiselebrate ng kanilang kaarawan today. June, what the day today? June 16, 2026, 061626. Ay, batayaan mo nga to sa wedding. Hello din kay Dodong, kay Sir JM, good afternoon. Okay naman po ako, salamat sa pangungumusta, ha? Kay Black Angel 89. At hello din sa mga best friend natin dyan sa Kalapan Public Market na patuloy na lumalaban at kumakayod. Oo, para mabuhay. Kahit sobrang init ng panahon natin ngayon, diretso ang laban, diretso ang pagtatrabaho, di ba? Para sa kinabukasan. Sarot. Sayang di nakapag-program si Miss Lynn nung ano, nung araw ng kalayaan. Medyo na-busy si Miss Lynn eh. Nung Friday yon, no? Oo, walang program si Miss Lynn nung Friday eh. Ang ganda sana na magiging topic natin. Pero okay lang yan. Lahat naman tayo ay nagunita ng Independence Day nung Friday, di ba? Oh, sa lahat ng mga nakalaya dyan ha, nakalaya sa maling pag-ibig. Nakalaya na nga ba? Oh, nagpe-pretend lang na nakalaya na. Pero hindi naman dyan iikot ang ating topic. Kung ano man yan, antayin nyo mga best friend ko. At syempre pa, tatlong oras yan. Antabayanan nyo din kung sino ang ating magiging icon of the day. Shoutout sa Inzilan's Car Wash dyan sa may San Vicente East. Good afternoon sa mga kaibigan natin sa 60 Seconds Convenience Store. At sa mga kaibigan natin sa Homey Pet Tawiran Branch. Good afternoon guys. Kaway-kaway po sa inyong lahat. Coming from Sir JM, ngayon lang ulit ako nakatabay sa live mo. Oo nga eh, pare-pares tayong busy. Yon, hindi na tayo nagpangita, pare-pares tayong busy. Pero okay lang yan mga best friend ko, ang importante, nandito na ulit si Miss Lynn, di ba? Kaya wala nga alilis, samahan po ako hanggang alas 5 ng hapon. Dito lang yan sa inyong paboritong radio station all over the metro, Kalapan, ang DZSB 104.1 Spirits FM
The best talaga, oras natin, 2:19 in the afternoon.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

good afternoon kay Senpai Code, kay Jero. Shout out sa'yo. Ganun din kay Jepoy. At sa mga kaibigan po natin na nasa Facebook Live, magandang hapon. Mga best friend ko, kung di pa po kayo nakafollow sa Spirits FM Calapan Facebook page, please do follow po. Okay? Para mas maging updated tayo sa kaganapan dito sa inyong paboritong radio station. Hey, Senpai Codes na nagdadrama sa init ng panahon na ito talaga. Nagawa pa niya. Okay, malalampasan natin yan. Ano, mamaya, pag-uusapan natin ulit. Pero dahil nga, medyo laganap na naman ang hiwalayan dahil sa cheating issue. Ang topic natin ngayon ay isang usaping medala sa pagtalunan sa mga relasyon. Kasi iba ang henerasyon na ngayon, no? Oo, ito ay ang usaping micro-cheating. Alam niyo ba kung anong micro-cheating? Oo, cheat ba talaga ito o parang pampalipas oras lang, ganyan. Sa panahon kasi ng social media, minsan hindi na lang tungkol sa physical na attraction o kaya ay physical na pagtataksil ang issue. Pagtataksil talaga. Paano kung palaging may kachat na iba? Nagtatago ng messages o kaya nagdi-delete? O sobra ang pag-like at pag-comment sa isang tao na hindi naman partner mo? Meaning, may partner ka pero ibang picture o videos ang nilalike mo. Diba, sinasabi nila na maliit na bagay lang, pero senyales nga ba ito ng malalim na problema ng isang relasyon? Ito nga ay micro-cheating. Kaya kayo mga best friend ko, palagay nyo, di ba? Ano nga ba ang micro-cheating? Ito nga ba ay harmful sa isang relationship? Naniniwala ba kayo na may micro-cheating talaga? Saan nyo, di ba? Ang hirap. Paano ba? Paano nyo sinasabi sa mga partner nyo? Nakakaramdam ba talaga kayo ng selos? O kaya natitrigger ba yung ang inyong peace of mind? Oo, nawawala ba yung peace of mind nyo pag nakikita nyo yung mga partner nyo o yung partner nyo na may inilalike or hina-heart or fina-follow na ibang mas, alam mong mas higit sa'yo, mas maganda, mas sexy, magwapo, mas macho, mas matangka, di ba? So, kinukonsider nga ba siyang cheating pag may ina-adore or ina-admire yung partner mo na ibang tao through social media? At hindi lang yan ha, di ba micro-cheating din nating masasabi yung may ka-chat, though walang physical ano ha, connection, hindi pa nagkikita, never pa nagkikita, pero laging ka-chat. Laging katawagan. At para hindi nyo pag-awayan yung isyong yon, yung pag-chat at tawagan nila, dinidelete. So sabihin na natin na walang physical connection yung cheating, pero kinoconsider nyo pa rin bang cheating yon? Yung paglulokong yon, di ba? Andyan na nga yung medyo flirting, yung medyo malisyosong biruan, true chat. It's considered bang cheating? Tapos meron pa nga dyan, may nakilala pa nga ako na kahit may partner na, may present partner na, patuloy pa rin na nakikipag-communicate dun sa ex-partner niya. Parang hindi pa rin siya maka-let go. Pero sinasabi niya dun sa present niya, na mahal niya yung present. Pero, alam mo yung feeling na hindi niya ma-let go si ex. Kaya, ang ginagawa niya, nakikipag-communication pa rin siya sa ex. Kinoconsider natin micro-cheating yan. Harmful ba yan? Tsaka, diba,

may mga times na instead na dun tayo sa partner natin magpa-comfort pag may problema, ang ginagawa natin sa ibang tao tayo nagpapa-comfort. Oo. So kino-consider din natin micro-cheating 'yan. Oh, ang daming ano no? Ang daming guilty. Taas ang kamay.

aga naman ang hugot mo. Senpai codes. Oo, mamaya natin babasahin yan. Sa mga best friend natin na gustong makihugot at sagot, ano nga ba ang micro-cheating? Na-experience mo ba to? Gusto mo bang mag-share ng experience mo about micro-cheating? Pwede po kayo mag-comment sa ating Facebook Live ng Spirit FM Kalapan Facebook page. Ganun din sa mga kaibigan natin sa TikTok Live ngayon. I-comment nyo na, katulad ni Senpai codes, sabi niya, pag hindi pa daw nakikita ng partner, hindi pa daw cheating yon. Yan ang problema. Yan ang problema sa atin. Ano? Papasok tayo sa isang relationship pero hindi pala tayo ready na mag-commit 100%. Marurupok kayo! Gustong-gusto nyo ng karelasyon pero ayaw nyong magseryoso. Ano po? Ganun ba? Tago ng tago sa partner mo para hindi mabuko? Ano ba yun? Nakakapagdagdag ba yun ng thrill para mas humaba yung excitement o at yung relasyon nyo? Nakakadagdag ba yun ng spice? Yung pagluloko, yung pagtatago? Hindi ba mas masarap yung maging honest, wala kang tinatago sa partner mo, tutulog kang payapa, hindi yung tutulog ka pero kinakabahan ka kasi baka biglang may mag-chat tapos mabasa ng partner mo, di ba? Parang hindi naman maganda sa feeling yun. Hello, si James Lopez. Good afternoon. Magandang hapon po, Lodi, na Miss Lynn. Ah, Lodi, na Miss ko to. Ay, na-miss mo talaga. Hello po, welcome sa live ni Miss Lynn. Ganun din kay Joy, kay Emmanuel Gabuti. So, makihugod at sagot na kay Miss Lynn hanggang 5 PM tayo. Mga best friend ko, kayang walang aalis. Dito lang yan sa inyong paboritong radio station all over the Metro Calapan, ang DZSB 104.1. Spirits FM, the best talaga.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3, ang bago.
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: access granted.
1: Drive Time Delight with Miss Lynn. Dito lang sa 104.1 Spirit FM.
2: 104.1 Spirit FM. The best talaga, 3:13 in the afternoon. At ang ating oras ay hatid sa atin ng Mark Cafe, ang sarap ng natural. Mabibili sa mga leading drugstores at groceries sa inyong lugar. Isang mainit na Tuesday afternoon sa lahat ng mga listeners at mga viewers natin. And a special shout out kay Sandpike Hodes at kay Morales 45. Oo, wag nating sasabayan ng init ng ulo, ang init ng panahon, okay? Ganun din sa mga riders at drivers natin. Shout out sa inyo. Ingat-ingat po tayo sa pagmamaneho, ha? Lagi nating tatandaan na kailangan nating umuwi ng ligtas at buo sa ating mga mahal sa buhay. At dahil sa sobrang init ng panahon, inom po tayo ng maraming tubig para iwas dehydration tayo, okay? Mga kaibigan nating estudyante dyan, ayan. Yung iba excited na kasi magpapasukan pa lang. Yung iba naman nasa second week na ng pasukan. Yung iba, ito pa lang yung first week ng pasukan nila. Iba't iba, no? Hindi mo na din talaga alam kung kailan ang start ng pasukan, eh. Uy, natouch naman ako kay Senpai ko, tsaka kay Morales. Yan, ganyan talaga. Spread love, peace, and understanding. Okay? Ayan, I love you too, sa inyong dalawa. So, ayun na nga mga best friend ko. Ito pa ang Drive Time Delight, ang mga kasama nyo hanggang alas 5 ng hapon. At makihugot at sagot na sa ating usaping micro-cheating. Oo, kanina sinabi natin, ano nga ba ang micro-cheating? Ito nga ba ay harmless or harmful sa isang relationship? Tsaka paano nyo nga ba hinahandle ang micro-cheating? Pag ba nag-react kayo sa mga maliliit na bagay na ginagawa ng partner nyo, is it because you are toxic or yung ginagawa nila yung toxic? And a shout out kay Ate Jem Jem. Hello po, happy viewing. At kay Nana Isabel from Barangay Suki. Oo. Hello po sa Militar family, sa Shankita family, sa mga kaibigan natin dyan sa Barangay Ilaya Puro 4. Na lagi din daw pong nakikinig. Shoutout sa inyo sa mga nagagandahan at nagwagwapuhan dyan sa Angelan's Car Wash located at San Vicente East. Magandang afternoon. So magbigay tayo ng mga sample, no? Mga example. Kung ano nga ba yung micro-cheating? Oo. For example, may kachat kang office mate araw-araw, pero hindi mo binabanggit sa partner mo kung gaano kayo kadalas mag-usap. Meron na bang ibig sabihin kung bakit? Sabi nga nila, kung walang usok, walang apoy, bakit mo ililihim ang isang bagay kung wala namang dapat itago? Ano? So dahil hindi mo siya ma-open up sa partner mo, meron kang tinatago. Sabihin na natin na wala pang relasyong nagaganap, pero alam natin sa kaloob-looban natin na may something wrong, kaya nyo itinatago. Ano? Aminin natin sa hindi, maraming guilty sa ganyan. Mga ka-office mate, close lang daw ko, no? Katrabaho lang daw ko, no? Pero alam nyong deep down of your stomach, alam nyong sila yung may something special nang nabubuo. So micro-cheating na yan, babe. Oh, hindi porket wala pa kayong relationship, hindi porket hindi pa kayo nagjujugjugan, eh hindi na yun panglaloko. It's considered micro-cheating. Kasi the moment na naglihim ka dun sa partner mo, at na may itinago ka sa kanya na alam mo kasing pwedeng makasira sa relasyon yung dalawa, it's considered cheating na. Another example ng micro-cheating, nagdi-delete ka ng mga messages bago mahawakan ng partner mo ang phone mo. Bakit kasi kailangan mag-delete? kakagigil kayo eh, no? Minsan kasi talaga natatawa ako dun sa mga dahilan ng mga partner pag nahuhuli na nagdi-delete. Ang sasabihin nila, dinilit ko kasi alam kong mas magagalit ka. Ha? Oh, eh bakit mo nga dinilite? Bakit ka nakipag-usap ng ganong klaseng conversation kung alam mong ikakagalit ng partner mo? Diba? Sinasabi nila na dinilid ko na lang para hindi mahabang diskusyon. Hindi nyo ba alam na pwedeng mag-ugat yan ng lalong mas malaking komosyon? Mas lalo siyang magdududa? Kasi ano ba kasi yun? Bakit ayaw ipaalam? Mas lalo siyang mag-iisip ng mag-iisip. Diba? Kahit sa inyo gawin yun, makita mo yung partner mo na nag-delete ng messages at sabihin sa'yo na ay, dinilid ko na lang kasi baka magalit ka. For sure, for sure, maiintindihan nyo kung bakit nagre-react yung karamihan sa mga deleted messages na ganyan. Another conversation with the another person na hindi mo ka-partner or hindi mo ka-relasyon or hindi mo pa-jowa o asawa. Yung may pag-good morning at good night. Ano yan? May pag-good morning at good night sa ibang tao tapos sasabihan, kaibigan ko lang yon. Diba? Sige nga, mag-good morning o mag-good night ka ba sa kaibigan mo na walang something special sa inyong dalawa? Nanay at tatay mo nga, di mo machat ng good morning at good night? Sasabihin mo, pag nahuli ka ng partner mo na nag-good morning, good night doon sa ibang taong yun, sasabihin mo, kaibigan ko lang? Oh, come on. Hindi tayo pinanganak kahapon. Huwag tayong magpalusot. Huling-huli na. Dumi, deny pa. Tapos another, ito yung nalaman ko lang ha. Another example ng micro-cheating. Yung ano pala, micro-cheating na rin pala siyang maikukonsider. Yung mas excited kang makausap yung ibang tao kaysa dun sa partner mo. Di ba? May emotional ano na siya, may emotional involvement na pag mas excited ka nang makausap or makasama yung taong hindi mo naman partner at hindi mo jowa, kahit wala pa kayong karelasyong dalawa, nagsisimula na ang micro-cheating. Kaya nga micro, doon nagsisimula yung maliliit na bagay, dyan na lumalaki. Ano po? Kaya pag na, may naramdaman ka na feeling mo ay nadadivert na yung attention, yung pagkagusto mo sa iba at hindi mo na naibibigay 100% sa partner mo, umpisahan mo nang tanungin ang sarili mo. Huwag ka nang mag-intay na mahuhuli ka at mas lalong masisira kayong dalawa ng partner mo. Magtanong ka na sa sarili mo at maging honest ka na. Oo. I-analyze mo na agad mabuti. Kung alam mong yung feelings na yon, yung maliit na feelings, sabihin na natin maliit na pakiramdam lang naman, gusto ko lang naman siyang makasama. Doon na nga eh, sa maliit na yon, magsisimula yung malalaki. Kaya kung feeling mo, doon sa maliit na nararamdaman mong yan, ay mapapatanong ka kung mahal mo talaga yung partner mo, i-analyze mo na agad. Then mag-decision ka. I-let go mo na ba yung partner mo o at makikipaglandian ka na dito sa bago mo, or ikikip mo yung partner mo at lalayo ka na dito sa bago mo. Ganun lang yon. You have to choose. Hindi kasi pwedeng dalawa-dalawa. Ano ba yan?

ito, another micro-cheating. Kahit meron ka ng jowa, ngayong present jowa or partner, pero patuloy ka pa rin nag-chat or tumatawag kay ex, it's considered a micro-cheating. Tantanan nyo kami dyan sa ano, kasi nasabi nyong for ano lang, for closure, charot, charotero kayo, for closure or kaya is magiging dahil friends na lang ulit kami ni ex, kaya kami nagchat-chat. Huy, wag ganon! Hindi mga pinanganak kahapon yung mga jowa nyo ngayon, ha? Syempre, makakaramdam din yung mga yun ng selos. Kaya kung palagay mo, B, na hindi ka pa naka-move forward 100% doon kay ex, edi sana hindi ka na muna naghanap ng present. Inayos nyo na muna ni ex yung mga unfinished business nyo. Oo, wag na kayong dami na ibang tao, okay? Micro-cheating na yan, B. Huwag nyo nang anuhin. Huwag nyo nang palusutan or deny. Kasi karamihan dito talaga sa mga listeners natin, mga denial. Ayaw maamin na na totally hindi pa sila nakaka-move on dun sa mga ex-partner nila. Na para bang makakabawas ng pagkataon nyo, ano? Magpapakatotoo na nga na lang, hindi nyo pa magawa. So mga best friend, 324! Samahan nyo pa rin si Miss Lynn hanggang 5 PM sa ating usaping micro-cheating. Hindi pa ako galit, nagpapaliwanag lang. Ito po ang DZSB 104.1 is Spirits FM. Walang aalis, oras natin at 324.

0: Truth Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang bang-

0: Premium D3, ang bago.
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: 2023, ang bago.
1: Ang nakita talaga ng improvement after kong nag-maintain ng premium D. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang premium D.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
2: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
3: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
2: J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali.
3: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

Sama-sama together, always and forever. Ito po ang DZSB 104.1 Spirits FM. The best talaga. Hello kay Isidro Carriaga, kay Ryle. Good afternoon kay Nonoy D. Happy listening. And kay Mitch, kay Rachel Mangubat. Welcome pa rin po sa inyong paboritong programa tuwing hapon na Drive Time Delight with your charming kakulitan on air. At ang ating programa ay hatiid sa atin ng Starlight Ferries. Safe and comfortable na biyahe, tatak Starlight Ferries yan. Mainit na afternoon pa rin sa lahat ng mga viewers at listeners natin. Shoutout kay Tita Feli Alagao at sa Alagao family dyan sa may Balite, Calapan City. At talaga naman dahil sa sobrang init ng panahon, kung gusto nyo lang naman ng pampakalma at makakapagpa-refresh ng inyong pakiramdam, itryan nyo na po ang Bingsu Ice Cream straight from Korea. O, diba? Bingsu, halo-halo na dyan sa BRB Calapan, located at Tibag, Calapan City. Tapat lang po yan ng DWCC High School, likod ng Lanis Bakery. I-try nyo na yung iba't ibang flavors ng kanilang Bingsu Ice Cream. We have avocado, melona, mango, ube, ano pa ba? Cookies and cream, chocolate, strawberry, and so on and so forth. Napakadaming flavors ang pagpipilian. Kaya punta na dyan sa BRB Calapan Snack Bar. At kung gusto nyong makita yung mga sample ng kanilang mga foods, kasi meron din silang Korean sandwich ko talagang magpapakabusog sa'yo, makakapagpa-satisfied ng cravings mo, visit their Facebook page, BRB Calapan Snack Bar. And follow nyo na rin para malaman nyo pag may mga promos, discounts, diba? Para updated. Hello din kay Baby Truffles. At kung naghahanap kayo ng pandagdag na sweetness at colorful at color sa inyong party events, reunion, ganyan, birthday, celebration, binyagan, perfect yan. Makipag-tie up na po kayo sa Event Treats Express. We have different services po. May candy station, iba't ibang variety ng candies, chocolate fondue station, and a juice station. Marami dyan din mga best friend ko. Kung gusto nyo malaman yung mga promo nila, mga discount nila, i-follow nyo po sila sa kanilang Facebook page na Event Treats Express. And okay, balik tayo sa ating topic. Talagang mainit-init na hapon, ano? Pero ito yung topic natin, micro-cheating. Usaping micro-cheating. Naranasan mo na ba yung micro-cheating? Naranasan mo na bang maramdaman yan? Yung biglang may pagdudahan ka, pagselosan ka dahil lang sa maliliit na gestures o maliliit na ginagawa ng iyong partner. Kailangan ba nating iwasang gawing big issue ito o kailangang pag-usapan agad bago pa maging big issue? Yan kasi micro-cheating is also a cheating. Kahit kasabihin mong maliit man o malaki, it's still a cheating. At alam natin na cheating is not good. Okay, that's bad. Because that's not good, that's bad. Okay? So, bibigyan ko pa kayo ng mga sample ng micro-cheating in case na hindi nyo pa alam ha kung ano yung micro-cheating, mga best friend ko.
Eto, kanina binigyan ko kayo ng 5 samples, ngayon another 5 samples na ulit. Yung nagko-comment yung partner mo ng malalambing o kaya ay malalanding messages dun sa post ng ibang tao. Hindi mo post ha, hindi ikaw to. Ibang tao yung kinokomentan niya, yung ang sexy mo naman, yung ganyan. Ang sarap mo naman. Mga ganyan, hoy, tumimo. Pwede nga maka-apekto yan sa self-esteem ng partner mo. Kung alam mo yung partner mo ay medyo maselan, i-avoid mo yung mga ganyang comments. Ano? Kung alam mo nga magkakaroon siya ng anong tawag doon, yung i-questionin niya yung worth niya kasi may nabasa siyang yung sexy pala noon ay hindi ako sexy. So parang nabawasan yung pagkatao ng girl na partner mo, B, kasi nagko-comment ka ng ganun sa ibang babae. Pag alam mong ganun ka-sensitive ang partner mo, iwasan mo yan, ha? Hindi maganda. Okay lang humanga, pero yung pagiging loud and proud kahit na may jowa kang alam mong pwedeng masaktan, eh, that's not okay. Okay? Eto, another gawain ng micro-cheating. Nagpapadala ka ng selfies o picture sa isang tao para humingi ng papuri o validation. Hindi mo naman jowa yung tao, hindi mo naman nanay o tatay, hindi mo rin naman kapatid. Sesendan mo ng selfie, B, para lang masabihang maganda, gwapo ka. Ano ba yan? Tapos, alam mo sa sarili mong may jowa ka na. Ano ka na? At yung sinesendan mo, may jowa din. O, ano nangyari? Ang nyari. O, di ba? Buhol-buhol na, kaya nagkakagulo ang mundo eh. At ayun, yung may secret kang nagkakagusto, oy, secret crush. May secret crush ka na piniflirt mo. Kahit na may partner ka na. Present na present, alive na alive. Micro-cheating yan. Oo, parang ano, parang nag-iintay ka lang. Pag nag-flirt ka na ibang tao, na alam mo sa sarili mong gusto mo yung taong yun, na crush mo yung taong yun, tapos piniflirt-flirt mo, parang nag-iintay ka lang mabisto ng partner mo at makipaghiwalay sa'yo. Tapos, at least, meron kang backup. Di ba? Hindi ka mababakante kasi may backup ka. Ganyan. Hamit yarn. Takot yan mag-isa. Takot pala mag-isa. Eh, ba't naglolo ko pa? Gusto sa'yo lahat? Huwag ahaman ha. Isa-isa lang. Hindi yung tipong may asawa na lumalandi pa sa asawa ng may asawa. May kilala akong ganyan. Taga Victoria. Sabihan ko ba kung anong-ano barangay? At ito pa, micro-cheating din itong may kukonsider ha. Yung magpapalit ka ng pangalan dun sa contacts mo sa cellphone. Para hindi pagdudahan ng partner mo. Why? Apakatalino nyo. Sino naka-invento nyan? Apaka-ano ng utak? Biruin mo ha. For example, ang pangalan ng yung totoong may-ari ng number na yun ay si Abigail. O kaya si Mark. Tapos papalitan mo ng magtataho o tendera ng gulay. O ano ba yan? Para lang hindi pagdudahan. Nag-chat, nag-message si Abigail, ano, sasabihin, for example, pangalan mo ay, ano ba, wala akong maisip na pangalan eh, baka mabash tayo pag sabihin na natin ay, Mark, kita tayo mamaya, tapos ang nakalagay dun sa contacts, tendera ng gulay. O, bakit makikipagkita yung tendera ng gulay sa'yo, Mark? Di ba, mas lalong kaduda-duda? Mag-iingat ka na lang, sablay pa. Hoy, cheating na yan ha. Ba't kasi magpapalit ka ng number? O paano, magpapalit ka ng name para lang hindi ka mabisto, ganon? That's bad. So,
kong yang mga yang bagay, mga bagay na ginawa kong example, ay na-experience nyo o kayo mismo ang gumawa sa mga partner nyo, aba naman, it's time na mag-isip-isip ka, Bie. Kasi tandaan mo, kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Umiikot ang mundo. Karma is real. Napakabilis. Okay? Wala kang takas dyan. Kaya naman mga best friend ko, paano nga ba hinahandle ni Miss Lynn yung mga ganyang issue, no? Ako kasi babae ako. Yung girl's instinct ko talaga, yung girl's radar ko talaga, sabi ko sa'yo, 99% accurate. Every time na may nararamdaman akong hindi tama sa partner ko or may something na hindi maganda nga siyang ginagawa, it's 99% na tama ako na may hindi siya na ginagawa. So talagang, siguro sasabihin ko na lang din na sobrang love ako ni Lord. Kasi si Lord na mismo yung gumagawa ng paraan para malaman natin mga girls yung mga bagay-bagay na dapat nating malaman. Sabi nga nila, di ba? Kung mabuting tao ka, si Lord na yung gumagawa ng paraan para malaman mo yung mga bagay na hindi mo naririnig kasi siya naririnig niya yun. Kaya siya na yung gumagawa ng paraan para malaman mo. Kaya sa mga cheater dyan, shoutout sa inyo, maano ulam. Yung wala ka na ng pera, cheater ka pa, aray ko. Sabi ni si Isidro Carriaga, comment ng hello, Pogi, may kamukha kang artista. Tapos sa jowa, mahal, kamukha mo yung tambay sa kanto. Aray ko, ang ganda naman lambinga nun. Aray mo naman. Hi kay Nate Terry, parang puyat ka, Miss Lynn. Paano mo nalaman? I'm 3 hours lang ako nakatulog, oo. From 2 a.m. na ako nakatulog to 5 a.m. Hindi na ulit ako makatulog. Galing mo dun, Natery. Ano ba, Natery? Galing mo dyan sa part na yan. 11 p.m. pa lang kagabi, nakahiga na ako. Tapos, talagang baliko. Alam niyo ba yung balisa? Alam niyo yung term na balisa? Sobrang balisa ako kagabi. Hindi naman mainit. Kasi bukas naman yung aircon, bukas naman yung electric fan. Di naman mainit, pero balisa ako. Tapos nakita ko sa cellphone ko, magto 2 a.m. na. As in, hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. San pa kasi galing yung antok na yan? Di ako dinalaw agad. Tapos, finally, nakatulog ako ng 2 a.m. Yun yung last glance ko dun sa akin cellphone, 2 a.m. Nagising naman ako, B, 5:13 a.m. From that, hindi na ulit ako makatulog hanggang umaga na. Inintay ko lang tumila ako yung manok ng kapitbahay namin. So, bakit kaya? Bakit kaya? Hindi sinasadya. Hindi mo na sabihin broken si Miss Lynn. Ano naman ako, single na. Hindi mo naman sinasabing na paparaning kasi single naman ako. Wala naman ako pinag-iisip. Well, anyway, siguro ano lang, hindi ko alam. Basta, aalamin ko pa. Pag nalaman ko, share ko sa inyo, ha? So, ayan ang usapin nating micro-cheating, mga best friend ko. May oras pa kayo para mag-share ng inyong mga hugot at sagot. Mag-comment na sa Facebook Live ng Spirit FM Kalapan. At ganun din sa mga best friend natin na nasa TikTok Live ngayon. Comment lang kayo, mga best friend ko, okay? 416! Tambay muna kayo dito sa DZSB 104.1. Spirits FM, the best talaga.

0: The Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel
1: Premium D3, ang bago!
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
4: The Philippines, number one. Spirit FM.
5: Spirit FM. Access granted.
6: Drive Time Delight with Miss Lynn dito lang sa 104.1 Spirit FM.

104.1 Spirits FM, the best talaga, 4:49 in the afternoon. Kayo pa rin po ay patuloy na nakatutok sa ating programang Drive Time Delight Tuesday Edition with your charming kakulita on air na si Miss Lynn. Shoutout sa mga listeners at viewers natin sa TikTok live ni Miss Lynn. Hello kay Abdul Malik Rahur. Ayan, oh, nasira yung salamin ko. Kaya pala may something wrong na siya kanina. Nararamdaman ko, masakit na siya sa mata. Tapos yun, kanina off air, nasira pala siya. Kaya pala. Well, anyway. Diretso pa rin ang ating programa kahit na walang salamin si Miss Lynn. Huwag na kayong ano dyan. So, ayan na nga yung ating usapang micro-cheating. Diyan, nagtatapos ang ating usapan tungkol sa micro-cheating, mga best friend ko. Maaaring magkakaiba tayo ng pananaw kung ano ang matuturing na pagtataksil. Sa iba kasi, hindi pa daw pagtataksil yun eh. Pero sa iba, big deal. Pero syempre, lagi nating tatandaan na sa isang relasyon, kailangang mahalagang mahalaga ang tiwala, respeto, at pagiging tapat sa isang relasyon. Tandaan natin, mga best friend ko, na hindi lahat ng sugat sa puso ay dulot ng malaking pagkakamali, 'di ba? Minsan ang maliliit na bagay na paulit-ulit na ginagawa at itinatago ang unti-unting sumisira sa tiwala ng isang tao. Kaya para sa akin talaga, maging sensitive tayo pag may partner na tayo, respetuhin natin. Ano po? Hindi kasi pare-parehas ang take ng mga tao sa panloloko. Yun lang yun. At isa lang yung may advice sa Miss Lynn, huwag kayong magloloko pag may partner na kayo. Ano? Yun lang. Bigla na tameme. Okay, yun lang. Yan, maraming salamat sa mga sumama kay Miss Lynn sa loob ng 3 oras. Samahan po ulit ako bukas. Siyempre pa, 2 to 5 p.m. ang Drive Time Delight. Makihugot at sagot na kay Miss Lynn. Sa mga naging kakulitan ko ngayong hapon, thank you so much, guys. And a special shout out sa Angelan's Car Wash located at San Vicente East. Shout out sa inyong lahat. Ganun din kay Abdul Malik. Yan, makakwentuhan natin kanina pa. Thank you so much, guys. Samahan po ulit ako tomorrow, ha? Same time, same frequency. Ako po si Miss Lynn na nagsasabing, sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Maraming salamat, mga best friend ko. And I love you all. Bye, guys!

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simpul po.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: drink responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel, drink responsibly.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simpul po.

0: drugs mo. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: drink responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel, drink responsibly.

0: Yeah, I'm keeping that.
1: No, never. No.

Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

0: Magandang gabi po. Inaanyayahan po namin kayong samahan kami sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi.
1: At ipahayag ng aming bibig ang iyong kapurihan.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumasampalataya ako
1: sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaok sa kinaroroon na ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
0: Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagbabatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amin.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung mga walang nakakaalaala.
2: Ang mga misteryo ng hapis. Ang unang misteryo ng hapis ay ang pananalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani. Iniaalay po natin ang unang misteryo para sa ating Santo Papa, Pope Leo XIV, sa ating Obispo, Moises Cuevas, at lahat ng mga obispo at pari sa buong daigdig upang lagi silang gabayan ng banal na espiritu sa pagtupad ng kanilang misyon dito sa mundo. Ipanalangin din po natin ang lahat ng laikong lingkod ng simbahan upang sa gabay ng banal na espiritu ay lagi silang masigla sa pagtupad ng tungkulin sa parokya at komunidad na kanilang pinaglilingkuran.
0: Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Berheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio. Lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikalawang misteryo ng Hapis ay ang paghampas kay Jesus sa haliging bato. Iniaalay po natin ang ikalawang misteryo para sa kapayapaan ng buong daigdig. Ipanalangin po natin ang maayos na ugnayan ng mga pinuno ng mga bansa, lalo na ang mayroong digmaan upang magkaroon ng mapayapa at maunlad na pamumuhay ang mga mamamayan.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikatlong misteryo ng Hapis ay ang pagpuputong ng koronang tinik. Iniaalay po natin ang ikatlong misteryo. Para sa lahat ng may sakit, anumang uri ng karamdaman ang kanilang tinataglay, upang madama nila ang mapaghimalang kamay ng Diyos at magkaroon sila ng kaginhawahan at kagalingan. Gayon din, madama ang tunay na pagkalinga at pagmamahal ng mga taong nangangalaga sa kanila.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at iyayaan mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ika-apat na misteryo ng Hapis ay ang pagpapasa ng krus patungong Kalbaryo. Iniaalay po natin ang ika-apat na misteryo para sa kaluluwa ng mga yumao upang matamo nila ang kapatawaran, kapayapaan at kaligayahang walang hanggan sa piling ng Diyos.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulong sa tukso, at ilaya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga mapagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan kami ay lumago. Amen.
2: Ang ikalimang misteryo ng Hapis ay ang pagpapako at pagkamatay ni Jesus sa krus. Iniaalay po natin ang ikalimang misteryo para sa pamunuan, mga tagatangkilik at advertisers ng DCSB 104.1 Spirit FM upang magkamit sila ng mga pagpapala at gabay ng Diyos sa araw-araw nilang pamumuhay.
0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulos sa tukso, at aliyaya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Birheng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
0: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo-lalo na yung mga walang nakakaalaala. Mahal naming Inang Maria, kami po ay iyong ipanalangin na ang mga pagpapala ay aming tanggapin. Sa mga pagkalinga, kami ay iyong samahan. Sa ngala ng iyong anak, na aming tagapagligtas at kaibigan, sa habag ng pamilyang Mindoreño, buksan ang aming puso upang sa pagmamahalan, kami ay lumago. Amen.
2: Aba po, Santa Maria ang Reyna, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhay at kaaliwan. Aba, pinanaraligan ka namin, ikaw na pinagpalang anak na Eva, ikaw rin ang nilalapitan namin sa aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Aba, pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin ang mga mata mong mawain. At kung dumating na ang pagpanaw namin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam, masintahing birhen.
0: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
2: nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesus Kristo, aming Panginoon. Amen.
0: Manalangin tayo.
2: Diyos at Panginoon namin, na ang buktong nanak mo ay siyang ipinagkamit namin ng kagaling at kabuhayang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, pagkamatay at pagkabuhay na maguli, ipagkaloob mo, hinihiling namin sa iyo na sa pagninilay-nilay namin nitong mga misteryo ng Santo Rosario ni Santa Maria Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na halimbawang nalalarawan doon, kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin, na kasama mo at ng Espiritu Santo, nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen.
0: Sumatinawa ang tulong ng may kapal.
2: Siya nawa.
0: Sumapayapanawa ang kaluluwa ng mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
2: Siya nawa.
0: Manatili nawa sa atin ang biyaya ng makapangyarihang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo.
2: Siya nawa.
0: Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa aming pagdarasal ng Santo Rosario. Inaanyayahan po namin kayo muli bukas at muli po namin ipinaalaala na kahit na po tayo maraming mga gawain sa araw-araw, huwag po nating kalimutan ng magdasal at magbasa ng Biblia. At lagi pong tatandaan,
1: sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan.
2: Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Spirit. It's good, it's better, it is the best. Padre Simple po.

0: Premium D3, ang bago.
1: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
2: TCSP 104.1 Spirit FM. Spirit FM.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3, ang bago!
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
4: Ang kaligayahan ng pamilya ay nagsisimula sa wastong pangangalaga ng sanggol habang nasa sinapupunan ng kanyang ina. Kaya't mga nanay, habang ipinagbubuntis pa lamang si baby, ay siguruhing ligtas ang kalusugan mo at ng iyong sanggol. Huwag ipagsapalaran ang buhay ninyong mag-ina. Bumisita agad sa health center upang maalagaan ka ng registered midwife sa panahon ng iyong pagbubuntis. At upang masiguro na ligtas ang iyong panganganak, pinapayuhan ang mga inang nagdadalang tao na mga sa mga ospital, lying-in clinic, rural health unit o barangay health station sa inyong lugar. Paalala mula sa National Nutrition Council, Mimaropa, from Nutricom at ng himpilang ito.

0: Megalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Banco de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Premium D3, ang bago.
3: Hi, ako si Natalie. Almost 4 weeks na ako ngayon sa D3. Aling ko, lahat ng sakit ko nawawala. Hindi na sumasakit yung bewang ko. Sulit talaga ang Premium D3.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: DZSB 104.1 Spirit FM. Spirit FM.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
2: Aba,
1: hindi pa.
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4 Extended.
1: Oo,
2: tamang narinig ninyo.
1: Mas pinahaba,
2: mas pinabongga,
1: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga papremyong siguradong magpapasaya sa inyo.
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
1: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
2: at siyempre ang grand prize,
1: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin,
1: dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
1: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
1: para maging winner.
2: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
1: tutok lang
2: sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mar,
2: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
3: 1, 2, 3, go! Hey, Dad.
4: Daddy!
5: Papa!
6: Ama!
5: Tatay!
7: Magkakaiba man ang tawag natin sa kanila, alam kong hindi natin sila makakalimutang batiin ngayong Father's Day.
4: Happy Father's Day, Dada!
7: Mapagmahal.
8: Responsable.
9: Masipag.
10: Dapat at matatag.
8: Makadiyos at mabuting gabay.
2: Saludo kami sa inyo,
7: mga tatay.
2: Ang haligi ng aming tahanan.
11: Happy Father's Day!
7: Ang pagbating ito ay mula sa tahanan ng J-Mar Herbs Incorporated.
4: I love you, Papa.
12: Kasangga at Kalusugan. Coming up next.
13: Coming up next.
14: Coming up next.
15: Angie Mark Camonias.
16: Ating pakinggan.
17: Mapapakinggan si Kasanggang Angie Mark Camonias.
15: Angie Mark Camonias.
16: Kasangga at Kalusugan.
17: Si Kasanggang Angie Mark Camonias.
16: Dito sa Kasangga at Kalusugan. Nationwide.
18: Sumasa himpapawi ang programang
16: Kasangga at Kalusugan.
18: Kasangga at Kalusugan.
16: Kasama si Kasanggang Angimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga at Kalusugan.
18: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
16: Kasangga.

0: ang inyong kasangka, kalusugan.
1: Kasangka at kalusugan.
0: Engimar Camonias.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Good morning sa ating mga suki. Welcome po tayo sa programa Kasangkat Kalusugan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Gemar Herbs Incorporated. Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal. Lalo tigit sa ating mga kasangga sa Kabisayaan. Sa ating mga tagapakinig, kumusta po yung ating mga parents? Kumusta ang ating mga minamahal na mga senior citizen? Mga lolo't mga lola na palagi nasa kanilang tahanan, gusto po namin kayo'y maging malusog. Pahabain ang buhay sa pagkonsumo ng mga inihahalong herbs dito naman sa ating mga produkto. Maganda po yung ating mga produkto, mga kasangga, sapagkat yan po ay ginawa, yan po'y para sa inyo. Matagal na po yan, mga kasangga, ha? Matagal na po yung produktong yan at hanggang ngayon, siya pa rin po ang namamayagpag dyan po sa atin, sa pamilihan, sapagkat maganda po ang mga herbal extract na sangkap niyan. At isa pa mga kasangga, talaga namang marami namang natutulungan. Hani. Kaya thank you po ng marami. At kayo po ay huwag mag-atubili. Yung produktong yan ay hindi natin pinagpipilitan sa ating mga suki. Kaya lang siyempre naman mga kasangga, sila na po mismo yung bumibili. At kapag napatunayan po ay talaga namang pinagsisigawan sa kapitbahay, pinagsisigawan sa mga kaibigan, mga kakilala na maganda ang produkto ng Gemar Herbs Incorporated. Kaya hindi po tayo nagkamali sa piniling produkto sapagkat ang mission po natin ay makapagpalusog. Ha? Kaya okay lang na mabagal kami. Ha? Sabi nila mabagal sa pag-asinso. Pero kami po ay mabilis na nakapagpapalusog ng ating kapwa-tao. Yan naman talaga naging mission natin eh mga parents ko. Yung naibabalik na perang ibinli natin, yan po'y umiikot lamang sa produkto para muli po tayong magkaroon po nito at hindi po kayo maubusan, hindi po kayo kapusin. Sapagkat kapag ang isang produkto na effective ay mawawala. So, nalulungkot yung ating mga customer, ano? Yung ating mga suki, nalulungkot siyempre. Kapag nawala yung produkto, samantalang nakakatulong sa kanilang kalusugan, siyempre malulungkot, ano? Kaya sinisikap po natin na mapanatili ang kalidad, yung quality ng ating products, mga kasangga. Yan naman ang ating talagang inaalagaan para sa inyo. Yung mga nagtatanong, bagama ito po namang ating papromo ng Gemar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Ito'y parang ano na lang, parang bonus na lang po ito sa ating mga ano, sa ating mga suki, kumbaga ito po bagay yung sabi nga ay pampasaya lang. Kumbaga ibinabalik lang po namin sa inyo. Kapag nakita po namin na pwede na kami magbalik sa inyo, di man namin kayang ibigay sa bawat isa, ay atin na lang pong sabi nga gawan ng mechanics, honey, para lahat po ay magkaroon ng chance na siyempre manalo dito sa ating papromo, dito sa ating papremyo. Kaya siyempre, tinaan po natin doon sa mga naipon nating mga pinagbalatan ng ating produkto. Pinaka-entry po natin, abay di maigi po tayo makakasali. Kaya lagi nating abangan yung plugging, ha? Yung piniplay ni Kasanggang Arvin. Yung Gemar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 para po makopya po natin kung papaano ang pagsali. Sayang po kasi mga parents kong minamahal, ano? Sayang naman kung mababaliwala po natin yung ating papromo kasi baka mamaya kayo pala ang isa sa siswertihin na manalo ha dito sa ating J. Martodo Panalo. Sapagkat unang-una, sabi nga nila, swertihan din. Pero bakit hindi po natin sabayan, ha? Malay mo, tayo pala siswertihin. Ganyan lang po yan, mga kasangga. Wag ko kayong tamarin, ha? Lahat ng taong tinatamad, abay, napakahirap umasinsuhan eh. Pero kung tayo po'y masipag, tayo po ay magaling or matyaga na makipag-sapalaran, katulad po ng inyong lingkod, ay sino ba naman si Kasanggang Injumar? Galing lang po yan sa pagiging magsasaka. Pero hindi natin tinatatwa na tayo isang marunong magtanim ng palay, marunong magbukid, at marunong magkopra. Ano? Yan po'y pinagdaanan nating lahat, mga kasangga. Kaya nagtataka kayo, bakit nasa radyo ako? Dahil ako po ay hindi tumigil na makipagsapalaran, hindi tumigil magsikap, hindi tumigil humingi sa poong lumikha ng para sa akin. Ito po yun, mga kasangga. Ano? Ito po yun ang ating hinihiling sa poong lumikha. Ito pong naging buhay po natin ngayon sapagkat hindi po naman ako tumitigil magpakahirap. Kaya dapat tayo nagpapakahirap din para, sabi nga, lumapit ang kailangan nating swerte rin, honey. Kailangan po natin yon, mga kasangga. Lahat dapat nagsisikap. Hindi basta lang may kailangan, andyan na, hindi po yun. Pinagsisikapan po yun, mga kasangga. Kaya sa ating mga tagapakinig, gusto ba niyong manalo ng grand prize dito po sa ating J. Martodo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4? Gusto ba niyong magkaroon ng 500,000 pesos? Tapos yung ating drugstore na binilhan ng ating produkto ay mananalo ng 100,000 piso? Masama pa ba yun? Tapos yung 20 katao na maswerte pwedeng manalo ng tig 20,000 pesos. 20 katao po yun, mga kasangga. Tapos tigwa 1,000 pesos ang 100 na kataong mananalo sa J. Martodo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo. Anong gagawin? Yung mga pinagbalatan ninyo, inyo pong isali yan, mga kasangga. Sayang naman. Bonus na ito. May nananalo po dito ha, baka hindi nyo alam, talagang wala kaming papromo na hindi nanalo. Lahat po'y nananalo yan, nakikita po yan, napapanood pala. Saka napapakinggan dito sa radio, ipi-play po kung sino mga nanalo. Hani. Pero tuloy po tayo ha. Kailan bang ating para-raffle? Parang August ba yan? Aba, hindi na po masama yun, malapit na. Kaya dapat sumali na po tayo. Mag-a-update na lang po tayo. Doon po sa plugin, pakinggan po natin yung tama. Ano? Yung ipi-play ngayon ni Kasanggang Arvin, pakinggan po natin. Ano? At kailangang i-record po natin sa cellphone para malaman natin paano diskarte, paano tayo tataya. Sabi nga, paano tayo sasali. Laging pakinggan yung ating vlogging doon sa J. Martodo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo. Pagkatapos po ng aking intro, ano, ay inyo pong pakinggan yung ating vlogging para po sa J. Martodo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Ano? Ako po ang inyong lingkod. Uy, nakalimutan ko mga parents kong minamahal sa mga nagmiminsahe 0933214588 0918-2777-888. Maraming salamat po sa inyong pagpapadala ng positibong mensahe sa programa Kasanggat Kalusugan, mga natutulungan ng ating dekalidad na produkto ng JMR Herbs Incorporated. Thank you po na marami. Ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Injumar Camonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
3: Mga kasangga,
4: akala nyo tapos na?
3: Aba,
4: hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
4: Oo!
3: Tamang narinig ninyo!
4: Mas pinahaba!
3: Mas pinabongga!
4: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga papremyong siguradong magpapasaya sa inyo!
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
3: At siyempre, ang grand prize!
4: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
3: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
3: Kaya't huwag palampasin!
4: Dahil extended na,
3: mas marami pang araw!
4: Mas marami pang entries!
3: Mas marami pang chances
4: para maging winner!
3: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
4: tutok lang
3: sa inyong paboritong radio station
4: sa programang Kasangga at Kalusugan
3: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
4: J-Mar,
3: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.

0: na.
1: Bar Cafe. Kapeng suabe at natural.
2: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan. Nationwide.

Di Marcamonias. Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating lahat, mga suki, mga tagapakinig. Ito naman sa programang Kasangkat Kalusugan. Maraming salamat po mga parents ko. Ano po? At nawa po'y kayo'y palaging malusog sa pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Yung ating mga nagmiminsahi po, magandang umaga po sa atin lahat. Basta't ang atin pong numero hindi nagbabago. Dalawa po yung ating ginagamit, mga parents kong minamahal, ang 09332145288 at ito pong 09182777888. Yan, madaling tandaan po yan, mga parents ko. So ayon po sa nagpadala sa atin ng mensahe mula naman sa 5722. Hello po, Kasanggang Injimar Camonias, maraming salamat po sa inyo. Ako po ay isang yung masugid na tagapakinig sa programang Kasanggat Kalusugan. Lagi ko rin pong napapakinggan ang aking pangalan. Dito po sa himpilan na aking pinakikinggan ang istasyon na kung saan malakas po dito sa aming lugar sa Tayabas City. Yun, magandang umaga po sa mga taga-Tayabas. At maraming salamat po sa inyo. Ang totoo po niyan, ako po ay nag-i-endorso ng inyong produkto sa aking mga kababayan, mga kaibigan, mga magulangin, sapagkat napatunayan ko po na ang produkto ng GMR Herbs Incorporated ay napakabuti para sa aking kalusugan. At yan po talaga ang nagdugsong sa aking buhay. Alam nyo naman, Kasanggang Injimar, ako po ay maraming naging karamdaman. Subalit nang ako po ay makapakinig sa inyong programa, ang mga produkto po nyo lahat ko ay sinubukan, ay talaga namang napakahusay, napaka-effective. Kaya hindi po ako nag-atubili na ito po'y ipamalita sa aking mga kabayan dito sa Tayabas City, sapagkat totoo ang produkto ninyo. Kaya maraming salamat po sa inyo. Napakahusay po ng inyong Mark Stevia. Ito po ang aking itinatamis dito po sa aking mga inumin, sapagkat napag-aralan ko po na research na napakagaling po ng Mark Stevia. Yan po pala ay isang uring halaman na pwedeng mapakinabangan ng mga taong may mga sakit na hindi na kailangan kumonsumo ng maraming asukal sa mga kakanin at inumin. Mark Stevia, salamat.

0: na talagang napakabisa. Tapos yun yung martsokong napakasarap ay wala nang iba ako natikman na martsoko o ng ibang tsokolate, kundi ang martsoko po ay talagang napatunayan na napakagaling, lalo na po yung mga herbs na sangkap po nito o sangkap po nito. So yun po ang aking mga produktong paborito sa inyo. Tapos yung pong ginagamit ko ngayon na lumabas sa merkado pa rin, ang mahusay na herbal soap, ang gandang natural. Yun, ang aking sinasabon sa aking pangatawan, paghihilamos, ay talaga namang wala kayong produktong inilabas na hindi mahusay. Lahat po ay ako'y nasiyahan sa inyong produkto at talaga namang napakahusay. Tapos yung inyong Mark Capsule, yan po talaga ay tinutumar ko araw-araw. Tapos yung pamalit ko, yung vitamin C na 500 mg. Talaga namang napakaginhawa, napakaganda sa katawan. Ako po yung napoprotektahan sa ating kat sa aking katawan. Napakagaling po ng mga produkto po ninyo. So Mark Choco po talaga naman ay number one po din sa akin. Napakasarap. Tapos yan po, at ako'y masaya. Simula na pong magkaroon ng produktong Mark Cafe, Mark Capsule, at yung iba po po ninyong mga produkto, lahat po ay sinusubukan ko. Kaya Kasanggang Injimar, maraming salamat po at wishing you a good health, mind and soul. Enjoy! Kasanggang Injimar, sa iyong mga ginagawa na pagpapalusog sa aming mga parents, thank you po ng marami. At sana po ay kayo'y magpatuloy sa paglilingkod. At yan po na may pansin po namin kung paano po kayo tumutulong sa inyong mga tagapakinig at mga kumukonsumo ng inyong produkto. Maraming salamat, Kasanggang Injimar. Ako po si Nanay Marichu ng Tayabas City, Tayabas, Quezon. Ayun, maraming salamat, Nanay Marichu. Thank you po ng marami sa inyo. Nawa po'y lagi kayong malusog. Ayun, isa po yan sa nagpadala ng mensahe po sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Halin pa dito, ito po, mula po sa 6781, magandang umaga Kasangga at Kalusugan, Kasanggang Injimar. Sa lahat po ng tumatangkilik ng inyong produkto, good morning. At ako po ay humihigop ng masarap, masustansya ang inyong produktong Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix sa mga oras na ito. Ako po si Tatay Noli Lugnat ng Buwak Marinduque na inyong tagapakinig araw-araw, walang tigil. Maraming salamat, Kasanggang Injimar Camonias. Nawa po kayo'y isa rin sa maging malusog. Kami po ay nagiging malusog dahil po sa inyo. Maraming salamat po. God bless po sa inyo. Yan po mga kasangga, nagbigay sa atin ng ilang mga mensahe na positibo at nakatutulong sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat, Nanay Marichu. Maraming salamat, Tatay Noli Lugdat. At nawa po kayo maglulusog dyan sa bahagi po naman ng Buwak Marinduque at Tayabas City. Thank you. And huwag po kayong mag-atubili. Ang numero po natin, 0933-214-5288 at 0918-277-7788. Magandang umaga, malusog na umaga sa ating mga tagapakinig.
1: J-Mar, Tudo Palalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Drink Mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in 8-in-1.

0: variant. Isang entry na. One empty blister pack of markup capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mart, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Ang vitamin C ay napakahalaga sa ating katawan. Pakinggan si Kuya Seth Mandia.
2: Ako po si Seth Mandia, Barangay Bilipado, Gumaca, Quezon.
3: Ano pong produkto ng GMR Herbs Incorporated ang inyo pong kinukonsumo?
2: Yung pong Marcy, vitamin C, Ascorbic, yung vitamin C. Katulong sa akin ng Marcy, gawa yung mali-stroke, lumabas po ang katuwan ko yung nakapag-kuna po ako sa bukid, nakapag-trabaho, gumanda na po ang pakiramdam ko. Tapos lahat ng produkto nyo, sinubukan ko. Opo. Yung Mark Capsule, Mark Cafe, saka yung Choco. Pinatawagan ko po yung mga kapabayan ko dito sa Gumaca na kumusumo na rin ng Mark C kasi maganda ito sa katawan.
1: Ang Mark C, Ascorbic Acid Plus Zinc at iba pang produkto ng GMR Herbs Incorporated ay mabibili na sa inyong mga suking grocery, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
4: 1, 2, 3, go! Hey Dad! Hey Dad!
5: Papa!
6: Ama!
5: Tatay!
1: Magkakaiba man ang tawag natin sa kanila, alam kong hindi natin sila makakalimutang batiin ngayong Father's Day.
4: Happy Father's Day, Dada!
1: Mapagmahal,
7: responsable,
1: masipag,
8: dapat at matatag,
7: makadiyos at mabuting gabay.
1: Saludo kami sa inyo, mga tatay, ang haligi ng aming tahanan.
9: Happy Father's Day!
1: Ang pagbating ito ay mula sa tahanan ng JMR Herbs Incorporated.
4: I love you, Papa.
10: Yan po mga kasanggang kabuuan ng ating programa Kasangga't Kalusugan para po sa ating mga parents. Huwag natin pong kalilimutan na mayroon po tayong mahusay na sabon sa ating pangatawan, sa ating mukha. Narito po yung tatlong variants, ang ating gandang natural, skin whitening soap, green papaya at may kasama pang calamansi extract mga parents kong minamahal. Ito po ay tumitimbang ng 135 grams ang isang piraso ng sabon. Magandang sabon po ito, export quality. Tapos mayroon tayong isang skin whitening soap na hinog na papaya, sinamahan ng tawas at sinamahan naman ng turmeric mga parents kong minamahal. Maganda po yung sabon, hinog na papaya, mahusay na mga sabon ng GMR Herbs Incorporated. At habang tayo po ay sabi nga ay nagtatapos ng ating programa Kasangga't Kalusugan, pagkatapos po nito, pwede na kayong maghilamos, maligo, at kung kayo po may pupuntahan, sige lang po, mag-iingat po kayo sa inyong patutunguhan mga parents kong minamahal. Ano? Yung sa mga nakaligo na, ha, bukas na uli. At yung isang magandang sabon natin, Germ Fighting Action, ito pong mayroong guava, mayroong neem plant extract, ito po ay mahusay na klaseng sabon sa mga pangangati. Germ Fighting Action ang mga sabon po ng GMR Herbs Incorporated. Ang pangalan, Gandang Natural, mga parents kong minamahal. Gandang Natural Herbal Soap para po sa ating pagsasaayos ng ating kutis, ng ating balat, mga parents kong minamahal.

happy birthday sa mga kasangka natin nagbe-birthday sa araw na ito. At dito po naman sa mga nagdaraos ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga may karamdaman po, tayo po ay laging dumalangin sa poong lumikha ng tayo po ay gumaling. At siyempre naman sa bahaging technical, nariyan po naman si kasanggang Hernan Uribe para naman sa FB Live.